that's egene kura dane nipa ema uba asase suno senya pira pira kibia ka ukura wama nansu apira pira bia kwa sunti na ma ubure mu mame sumi bure mu support kasa kupana makuwe wye amerikano sumetuwe wye na efa wafi muankasa ankasa no nyasa mketo

0: Daniel etra ye ba kon chichemo enai edekosi enkono dog ken kanye
1: Dan chapter 1 verse 4 ose emrantwa a won ho enni dem na won ho eye fe na wonani ate enyansa nyina mu no nimudi na owo nhunu mu na obetumi asom wo ohene ahemfie na na wakyere won na wakyere won na wosua kidiafoo ehoma no kasa na ohene yi won anani nu nubi da biara nene die ne nsa a onnom no bi se on titi won mfie miensa ne no achi onsom ohene na omu bi a ofri judamu ni Daniel Anania Masad ni Asarian na asomfo panin no toto won din oto Daniel din se basasa noto Hanania din se Sadak noto Mesak din se Mesak noto Asaran din se Abednego. Verse 8 na Daniel bonitrim se oremfa ohene anodie no bi anodie no ne nsa a ono no engu ne ho fi nti osre apofo hene no na wangu ni hufi na onyankopo madane nya asomfo pani no anim adoye ni mboro hunu na osom na osomfo pani no ka kire Daniel se misro ifise enye a miwura ohene a wanya wayi na nadue nene na nodie no behunu ne behunu manim se eye mobo mobo sene won
0: for the first nine
1: the first nine for emrato wano die
0: okay first nine na ohwe jorosam ya working kind from a nine no emrante wa won ho ni edem na won ho ye fe na won ni atie nyanse nyina mu na wonnim de na wowo ehunumu na obetumi asom ewo ohene ahemfi ose bonsam wo ma ose wo ebi na meka se ababa wa so no kama waje ne krefi asase su Ese nyo biya na bonsam senu. E nyo biya na yese won. E nyo biya u. Enti nyame adom ubaba na ubaba emano. Bonsam huno. Na niswa ye yesu ya wono. Na ninsuruma pie ye Herod nene nkwa fo akumetui. Adi nti na uyo hene. Na ekuro nyina sha wonsa ekuro nyina wo na odi so wo na akase mpuna na epuno na afia kwala ketu esu kono ma yawo no a wo se ne de mitiko apai yo ya ebaka cho si ehun nsoroma ade ntia ebe se bonsam hunu se se ojawa Samrantie ya ebesi e jawonwa. Samaba wo ye jawonwa. In fact, die nyame de won beye no enya asam ketoa. Ejo be won se, won se me gura maami bim. Na tifie ho. Papa be ye bon sambi, na wo gura ne mo na tifie ho, na on se mrantie ene mabawa. Ose won so ose won emrantie yi Nabukadnezar eba Jerusalem na obeto share so na ode nipa no ekọ no emrantie a
1: obubu yebubu din
0: won eno twi won nyina de won ko
1: aye Babylon
0: ọtwi won nyina akoy emu bi ne Daniel Shadrach Meshach ne Abednego ya na ye ka ho asami hwe se ọde won ko se won ko na fe ọkọ se sa o madwen brainwash enti adwen no ọye se ọsesa adwen no ade akọ mo die mu ọsesa o madwen
1: sa
0: na ka o titi obi a wo de nsa na etete no o titi obi a wo de yi ye ka ne sey nuane a eya abosum nuane ana ode ode tete won abosom nuane ani abosom nsa na ode tete won sana ne ene obi wo wa no aba daada mrantie ne maba wei no adaada won o kwa obenye juma ye o kwa obenye juma ye na waya ne atwe mrantie ne maba wei ne ade wo mko ya kwa ebi ma ya isolated ne do ma ko shede mu ya ma won pie e ma yi na ya fa won en so nya sa na ya kan yo ya si ya de wo ko na wa kwa ko ni ejuma aye ya nka si ya de wo ko ni akwa ni akoda etu be won se ya de en samwa e de ni abakasa achirawo akasa achirawo ya kasa achirawo ni aya ni adada wa saka wadwei ya tu nyina na ya de ukọ wo ya abrantie ni ya de ukọ ya kọ na ya de wakọ shedem ya jo passport ya jo ni omenyina da shedem na enioma wan kasa wo kro mu ntumenya no eno na ya ma wa ye eno na ya ma wa ye ebi ma fo wo wu ebi ma fo wa bo badam ya ye ebi ma kwa ko to efi ase a eni kwan se ba sa eni kwan se ba sa o enti mi se ye mpenyi fo a enam wo ho mo amu ba bo mo ba ko ye eni mo amu ne mo amu ba be nyina se Mama ye nyen shise papa. Ama ye mrantie ni ya maba wei. Na mrantie ni maba wei I wudodo. Mrantie yi say dodo. Aden ti don de bukadleza ba. Eba. Jerusalem na beto shesu. Ebi sa him fo no mu wada atam no onyame kasa kire won o kasa kire won e de mu ye mu njayo de mu ye mu nja mo fa mi mo sum nyame mo fa mu nyina me nyame na mu nya nyo ma papa e be bo mrantie ne maba we onyame kan ya wo mantie wo mantie ena ma ne bukadneza betwi won nyina de won ko hwe enio ma ye de tete won sanya Daniel eno weta aso se meme mfa ohene nsane ne duane engu me ho fi toye consistent one for bible ni agro one for nyamisure ni agro one for the credie ni agro ne mom otumi na siye ama okwa no na mo bayi 15-18 years enso Babylon mo ya lukwa for 70 years enti mefansa 15 years to 70 years 85 years 85 years eno sumu ya nenso na kasade nukredie eni nyoma papa abrantie da ne din tu nyame so bo ano ma di oye ye bi a ye ye ma no.
1: Sir.
0: Emrantie. Minu anomo. Minu anomo nketua. Mema. Mema mema. Eni mema mai. Mesra mese. Daachi eni mu. Daachi ni mu. Daachi ni mu.
1: Jesus.
0: Eti niyo ma wo ye ni neyi. Ebe affect

0: Anopei edichiasu nko ifi adum ahimwa unyankupon adum ahimwa nenim edibro. Anopei edichiasu nko emao etifo bebibia uo bia, bebibia otiminka bia. Gana rie eye anopa, nonai abapa hon miti dunshon. Eye anopa, ti bebibia uwa utie mini bia, mema wachi. Mima waha, mima wajo. Sabri, baby bia wubia. Se evradini ya nkwa. Si yenini namwa, yenim pim pim le nam. Inti baby bia wubia. Edi nchiasu ku, edi mao. Enano pei, we ye abdom. Hai mwaju media edikai, Bishop Dr. Uso Ansa program show. Adum, hai mwaju media edikai, ena otininkai. Asofu, ajekum, Stephen Johnson, ajekum, mene, ena otie. Michi almos kwenshu, kushu, anopei, baby, bia, wubia. Hey, 106.3 FM. Anopei, minimi, yese, elwadi bishaw. Anopei, Onyami inshira ubibri, baby bia wubia. Baby bia wubia. Frasi yeda evradi ase. Ifise evradi niye diniye. Onuna oniye kono, onuni oniye ba. Di baby bia wubia. De evradi ase. Because eye evradi adum, nina doye, ena asumi ni umiye nushu. Senke nye evradi ya. Adofu ni muka mayenke. Mira na jui otanfu ni soriti ya yei. Kwa wye ni munu. Nensu inshirani evrade a wamfaya nyaha nam ama wansi. Mikachila udaye biya usu ye. Umuchile uodaye ni mupa. Nensu weniti ye no na uda wampaso. Weye ojia evrade di ajiwo. Senka weni antia nete se unkati ya sifuhu. Ndi anopei baby biya ubiya de evrade ya se. Frise unyami ye na nadoye. Ewo hoda ti anopei enchiasu nko enkoma o papa Eric Ampia papa enim se dwuma die kesie bi ensemo si ye nti papa onyame nka o enchiasu nko ma obebre papa Eric Ampia ne mama filo ichiam bebre sa so na mechi a osofu furiata ndi bebi bia wo bia frasie da onyankopon ase da radiasi ifrise unyami ye nana doye ewo hoda da radiasi da radiasi filukre mwenye na ni oma nkwano ene wa chama nasu unsu o chesu unyami no ene obe chama nasu unsu inti bebi bia ubi afrasi ye danasi unyami ye nana doye dosu senke nye radi ena owo ya faa enka mayenke ndi ojomtofona semoa wakala hano wasi asasi nina mumusi ma erate mumfa enijie ensum erade mumfa erusie jom emrane nimti anopei fa erusie jom ebra erade nim fa erusie jom di erusie obinyomo otoyo se mikra didew na unkwa jina bay odi adom frishura bedomu enti sorry ma so ma wone so to jom kamfo erade mikra dida na wonkwa je na ben odi adom frisura bedum wo dia no pebe bibia wutie bia fa ahusie jom fa ahosape jom to jom ma erade o se mum fa ahusie jom mra nanim ma mfa reho jom kwa erade nim fa ahusie jom bra nanim ene anopai o se mum wono se erade ni onyankopon na onuna oye ye na onuna ye wono onuna oye ye munu se erade ni onyankopon onuna oye ye onuna ye wono na na ye ne hu ye ye ne hu ni ye ye ni mai ni edidibia inyai. You see, it is not pay. Danasi. Free Ukraine, said the call you be a fasidam me urade firi se onyame ye na na doye e wo hoda anopai enchiasunko emma ya baba Dr. Bishop ya usuansa baba akra echia obebre oni mama monica oni mama monica echia obebre onyame inshira obebre e japa urade inshira obebre adofo kosode urade ase Mumfa sida she opun kasi ni mumfa ye yimra na benwa so munana se munshira ni din wadi otamfo ne sho amaye otamfo na amaju yi obeto she oso no ene erade di ne so wa ma won trimu pa memu anaju no wa hunu e obi a obejina wo so anko ope wa mene woni sesetie ni nanso E brawo yes o to asha wo suna ewrade ensakese bi e bai e bon hwe ntia no pe se wa sori ketre ma da bodwe mu da ewrade ase e firi se ewrade ne ye din ye e wo mu se e bia enia ma nko se de na wo hwehwe no nanso ene enko ne hie o e brawo wo nkwa mu yi wo ade nyina ntia da na se da ewrade ase firi se onyame ye Na doye ohoda osi asasi nyina enye menyina una eradiasi da eradiasi because onyamiye anopai kai enye menkwa na mewaha enye menkwa na mewaha minister of ba safu mame the CEO of his of in his own damn ventures and I'm in the waha safu mame If I chill, so if my mimi chill, I no pay.
1: I'm a pay.
0: Onyankopon nshira bebre so mami
1: papa
0: ano pay fire tie fo ko erade anim
1: eba cho me dasi osusu hene enano pay yishira udin kamfu udin eye okese na yeshe udin konkon no enyunyam efise yeti ase a na eye wato ano pay ni aye kenyina ni se papa money yo oduma wodi atom ye nenso wa biye yen wa ma ya ho den wa sa jeje yen tata be du studio ha edimo ni onyam ni na ma strade ya tie fo nyina ba wanim apa bra wa se mo be ma enye nkwa e mo ra wo ma dwim wa koma mu na mfa fa ho die ne ogie emre wo ma ma se mi mfrasie wo mu enkoso wo mu enwie wo mu na ni onyam na ka wotinda wo yesu dim Na yesu mpai boy, amen.
0: Amen. So if mami nyami nshira ubebre. Anopei, David is say, everybody tell me ne anopei. Na anopei, na mesisi, edia mawo, na mishwa wo kwae. Indi anopei, mipe se wuse, wain na woshe ne kwae. Se woshe ni pa kwae dia, and I'm telling you, you will be disappointed. Ni mumu se woshe, everybody kwae dia, and there is full of hope. And it has war. And it has war because Oye Nyamia Oni Nyamo. Oye Nyamia Onye Nipa Newe Nunehono Asakra Nadrin. And it did David say, Anopay na Messias Yama Wona Mishawo Evrade Ekwain. And it anopay so Beshe Evrade Kwain Kwaniya. And Kunimidiye Beya Wodiya. Wadi Fremu A Upiya Kono Onko En Samfa Arehuo Mefie Debiya Rada. Wadi Siriye Ni Enijiye Nebesa Ako Keteso. If he say, Oshe Evrade Kwain. Oye Nyamia Oni Inyamo. Anopay minim se na dumne na doye eye kesye. Anopay erwade enshira ubebre se ushaye ye wo Facebook live. Adum ayin waju media edikai YOA. Adum ayin waju media edikai ntuko wa ube unuwo adum 106.3 FM. Ube unuye live. Ewa honomo, Dr. Nelson, Isaac Nelson, and the echo and the Tanfidi anymore. Promise Dubate. Promise Nyonyami Shrabibri, the award winner. international onyame enhyira obebre ena no pay baby bia wo bia se bible ne ben wa me pese ehwe onyame asem bi a ebeboaye na ahyeye den ifu se bible se onyame asem e won kwa na ngodin wo mu na no ye nam se nkrante no fa bi no bia ehwe mu kuduru se ra ichimu no mpemu e ya dwene susu ye ene akomate mufo ndi bebi bia wo bia sa o bible ne ben wa ana wo fun crown na bible wo so a ye ngo lucas empano etibako ndi chemu enum e de crown ndi chemu num e de kon luke chapter 1 verse number 5 to the echo ndi erade asem ndi erade asem o si yohani awofo o si verse 5 o si yuda hini herod brecho osofo bi tenase a ofre no zakaria a ofri abia asofo ko mu na ne yire ye eron mama numu bi a ofre no elizabeth mama elise eyi musia o si na won ba no nyina tene wo nyankopon anim di erade ashyede ne na tene ne die nyina so a ehu eni asem eyi munsun na na oniba
1: nanso
0: bajo weni die meme die ne wa hanu o se na oniba ifrise elizabeth ye obonini na won ba nu nyina enyinyini won ba nu nyina enyinyini eyi munwotwe na eba se eduru na sofu kuo na sofu na sofu kuso se oriye asofu juma onyankopon enim no sediye asofu juma tie no eduru ne so se okọ ewurade asori danmu kọse edusham okọ ewurade asori danmu ekọse edusham ma bia ye kan ye ma mi se utie yi na ohwe ni ya ensem no anu odi o otri nini na mani etos wasi na ohini Herod brecho osofu bi eni sofu ma mi bi tinase osofu ni yefreni Zakaria ufri abia ebushim ena ni yirisusu ye ero mama ni mubi enti wamu die they were grown down ya wu wangu ewa eradimu ya wu wangu efri asofu umu enti bible say na omu banu nina atine wo erade enim no o manyinie nanso na Elizabeth eniba nanso na Elizabeth eniba eh mami asem wei ano asem na no odene asem na no odene enipa tre ne nie o ena onye obi aso just that o ye sofo ndi as osofu juma de onim se as sofu die eye mpaibo ene onyame asemsua ene ti oyo obi aye kan mpaibo mu mpaiba papa yi e bom paye oni ne yiri nyina because omu free asofu juma mu nanso na oniba the question about nanso na oniba nanso omanyini ye it is ready aye mfa ne se papa na di sofo ofri ni nkola bre mu a anya ben nante years ni Elizabeth so anyini and interest ahoden asa wo ye sofo pani ni bresho nanso na oniba omanyini otrini ni ama ne ye dos but ne ewrade baji oni nyina
1: amino
0: ni awu komu bia no ewrade ebeji oni nyina ma fi se de bia woni a onyankopon eye emane ma won ba no nyina atene di ewrade asem so a edem eni ho na so na oni ba so fo mame
1: papa
0: odi ewrade asem so omu tene o di ewrade asem so a edem eni ho na so na oni ba so fo mame kasa
1: papa nya mi shira o echiya papa bishop ne mame monica bebia omo pia na ye chiya ejume mpenimfo nso ne mpenimfo a eye onye ye ejuma o enyi na ne etie fo nso a bebia omo sorry etie yen echiya mame rose nso a owo esuchare bebia otie yen except sabe we bi ni radio o radin shira no me amenu abema kofi na nasse Papa, I say me ye annoye ding. Na kakra meka wahani se we ma ye hu se ye ye erade dia. Senia enyom edyunu na ino ekano. Se we asene na didi duny na ye erade dia ni ye ni pa womunyina. Ye ye erade dia. Ye dying. If he say enka eka Zakaria ene mami Elizabeth omotene ne ni adenko a enka na ni se omuye aboni anase sa tebia no etumi to woma eyeye nanso na oye erade dia na wode erade nsem nti erade nim kwan a ode won faso a eye na be se ne ni onyam nti mami a wutie me nua wutie me ena no pe ye nyina ayemfa Papa Zakaria ne mami Elizabeth asem yi entoto ya brabo na ye hu se ye ye urade dia ne ono pe na ode ye abrabo eye nti se ye kote bia bi mu a ye dia ne se ye ndane ye ni hye no na ye nko ye nkoto dwanim e wo mpaibom na ye nya otwen entwen ne bra wase e dia to ho ama ya brabo ensem yu kai ko nani ma se mami Elizabeth ne papa Zakaria omo twen ni omo awoa edile ye nyina na nya kwa na onyankopon de beye bibi aseni din konko ani onyam se na nia esombo na ye ni onyam na eye ogye mawiase nyina e na na nyankopon de befa won so aba but na omo nimu nti omo de na de bia omo hwe se tebia atuasha wonso asa atibia idabei na ebeyi inti nano pei ebia wona mtibi ebimu ebia wako amani ebimu etode bi okura ye mei wakande osi debi misira wu ye mfanse mi entoto yedi ye huna ye unhuse unyame wobuta yema unipe bia wa obia weyase na owo emirene nansua odeye na adie enunti yedi ane se yebenya ni mu jidie ni mu ahotoso na yede ye ho ato nsu yie na yebe nante